dardine yow nak ni mer dardi na sebatu na rabia khayal de odi bati rabia khayal de way bu ko na khayal de me amay dum xala khayal de ba lim bari ci gaay yi war bala ko abou jahrin jige dardi na ha benen yonent ko bati bok ci bir abou tay waye bo ligge de ngeen xam kuy de ba la nak dal na sun borom kep ki nga xamne ki ci ñun ñaar muy ñe wala mo gëna do bok ci ñun di gëna indi ñu kenn xamul yalla ngi waray ëllë nek ni mopam lay ñaanal tax yëmu ko ci ëllë ka bi ñu dajé xex bo dal di doxé nonu ñu dajé fekk na amul ñu sa mo xamne mo abou jahil ñu yaram bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne abdullah mu tuddu ci daat na won ci tuuti taxul wona am doole ci xex du ko yaram bi sallallahu alayhi wasallam ne wëral nga jekk li ñi def da sétal mo amul ñu bisha mana abou jahil tax ray dañ ko wëlé def da abou jahil muaz ibn amr ibn mubaray fekk na ko mu nekk ci biir garab yo xamne yi naqrina ag mu fekk garab yi ba ag ci mom fekk ko mu taxaw mo ikrama de ñu abou jahil doomam bi mu accé jaay di door abou jahil neena yel di defal naaw melna xoxu new bo nga xamne dañ ci door tafarka mu fekk ko ni muy naawé bu ne way bam ko defé ikrama nga xamne moy doom abou jahil door do jaay ci digënté sama parti ak sama magni ba sama loxo gi deggu ba nga xamne ben ci wu taw moy la nga dox ci may fini loxo bi ba xex bi jeex ma degg ci loxo def sama tank xëc ko mu tagali ko ma dem wa ci fa abou jahil mu daal ci suuf di wéxu dama ko defé mu awwat ci mu afra aksi jekk ni ko bi nga xamé né nak xex bi dem na ba nga xamné légui gañé nañu ba dañuy japp nak ñi nga xamné ñom lañu gañé o may dem ñu xaram nekkon na xaritu sayyidina abdourahman ibn awf bi nga xamné sayyidina abdourahman ibn awf bi muy rekki mu bi ko ngi ak gannaay wa mak ay nga xamné kenn ku ci nekk lo ci mëna xaré dang koy xaf bébaru ba loxom fé mu dañé ci moy dem xaram o may dem ñu xaf nak xaritam la woon waye ba tay ci ñeferi makara bokk o may dem ñu xaf ñako yow fekk o may dem sayyidina abu abdourahman tuddul won nonu bu mu tuddul nuyu do abdou amri bu mu tuddé rek yéne bi soppi turam ne ko abdourahman ibn aw o may dem xat diko wowe turam ñu won ya abdou amri bu ma wuyu mu ne ko tak yow légui da na sama xarit da dama lay wo te ni ma la xamé bu ma la ko wowe do mo wuyu te yow turu ñu tudd abdourahman man xawu ni rahman bu ma la wowe ma xawu nem bu tul wo xamné gan koy digalé ci ñu dama la ko wowe kon yow abdou ilahi da lay wax abdou ilahi do ci la ko tam diko dan ko wowe nak bo bo mono ko yaa dilay ndax dugul ak soom bare japp ma def ma jamm ko defé ma jox gëré ni bare la la jox mo gën mo bu ñi ko mudi ko ñi ga ané mu wéñ ci jaati dina abdourahman naw dal di waccilam amé won dal di teyé o may tam lu xalat mu and ak dom non sayyidina bilal dal di jëgé fé fa o may lu xalat mom mo dal ni sayyidina bilal biko sayyidina bilal seené dal na haa o may tam lu xalat bo rawé yalla na dé ah o may tam lu xalat dal né Sayyidina Abdourahman nak jenga di dom di mu ci wax mu ne ko wax dama ne so rawé yalla na dela so rawé yalla na faa mu dal ne ko Sayyidina Abdourahman ibn Awf ne bilal wax deug yalla duma xaj man wax ci nam du ko ni nga amé won ndax ci mu ne ko dama ne bu rawé yalla na faa la wax dal di yokku batam dina jëfi ni len nonu yalla bu mag baangi ni len fokk yalla yi ñu len ak ci wër ko ne ndombo benn way mo ni ko door doom ko may dama xaf ko bu mu daano o may dama xaf dal di yox yox bo xamne kenn mu la deg bu mel non jess yi dal di koy ci bënd mo tagg to motax sirna abdourahman ibn awf ne yalla sun borom yiram sirna bilal yalla ko yermane yalla dal xaj na ma sun di ko ya jaddi xaj na ma itam sama jam bobu man rawna jam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'ud mu axé tek abou jahlin di xar xarle ni sa tankam tek ci dëng bi ne ko yow nonu yalla bi xam nga ni yalla taraxal na mu ne ko lu ma taraxale kenn la ko bok ci ñu ngeen ray doom waye yow tek ga sa tank bi yow tam nga ko xari tek ga sa tank bi ci bërepp bu tedd mu ne ko bërepp bu tedd yow nonu yalla bi yalla taraxal na bu ma sa tank bi tek ko ci ko da ngay dem safara kon nak wax de detu la mu ne ko am nak ngir li ngay jaamu dama la bëgg laaj tuti ku gañe xé xalé ñu ñoo ñu ñoo gañe gañe nañ ni japp nañ sangi makka yépp ñi ci def ay mu dal ni kon fa na lolo am mu dal ni koy jekali dag bop ba ñew ba ci yoon ci sallallahu alaihi wasallam ni ko bop ko bu jahil ni mu ne allah la ilaha illa allah ak yalla mi nga xamni ci lu mo kenn bu ci mo mu ne ko diñ na ci yalla nga xamni kenn bu ci mo bop no mo yalla baangi ni lan bi sallallahu alaihi wasallam dal di dajale nak legi ñi nga xamni ñom lañu rayon sahaba yi denc leen gañ ñu rayon ci wa makkay ñu dal leen di sefal ci genn kampo bu toge ko tuddu yalla ci salaama dik tim len di len wo xar kenn kenn ya abdu rabi'a yow sheikh abdu rabi'a

nakon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yaludu yasadu wa innahu min al-adamu ba'du li kulli man bi yata'allaqa naja min kadari ad-dunya wa bi yawmin naja wa kullu man lam yahwi sayqan mursida fa sayquhu as-shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi sayqan mursida fa sayquhu as-shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sagul ak bada du ko tere palam tu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratul nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun azim ta'dimu jahilin wa ta'khirun alim adina walbati kunak dajjali nyafete won ganawa jitu yale adina walbati kunak dajjali nyafete won ganawa jitu yale salasatun laysa hala amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu salasatun laysa laha al-amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ciéddo jim ak jahannama yëngal seen kaddu ku yoy ci seen pexé di anano ak ñom jahannama ak lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen naraw pexem shaytané li annaha haba'ilu shaytani dotuñu an kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom juñni wedil ñenn ko ami juñni juddu wat di bur faré ko amul ñu berla lo gore gore ko ami juñni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jamu jamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ko ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha gisté ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha gisté ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras mu hodu dem ba taggo man nalaha nawsula sop nga jël ko insa arabiy ko gëret la jël ko man nalaha soko joxé borom nar daraja joko ñaan mu may la ludul nar man nalaha soko joxé wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la béré ba man nalaha soko joxe ay awoka so yabu won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kaza wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen joxe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jomatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jomatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war mal wa kerem ñom ñep doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol dong ak serigne ba yaqule murid bu tabbi nek jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam saka mu def lu wessu tok ci lalba ca dom ya mbanja bot ga mba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndé la ko gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak ridwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi fo rek téré ca rob ba ngi dékk li sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno ca rob murid di kan ka yeppay séré ak yoy ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine ka ma won farum nan dom jafa bu satal la dem bay beug nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wormal ba mam cerno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yayam tabbi ci nek def ca defi nu bayam na dal di tup mbal ko moy mu hal ko mo ko mo tup mam cerno fab jegal ko nek satal am melni serigne mbap wormal ba ma ba sunu mam cerno di ware geurbal nek satal am melni serigne mbap wormal ba sunu mam cerno di ware geurbal sakale nen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te ko banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris mahwa fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna

0: serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramal moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa'u aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te sarul lanzab mangana la tadkhulu digab rasulullah ken du fa khulu te sarul lanzab mangana fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa ngalana yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la nu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba hadiya serigne touba di sant daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di sant daru darul qudus wa mbake ñew di waru bu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmbal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gan dub silla bisub karok la domi abbas fatu yal nañu dunnu bunu gawa fatu babun nisaa'i kuy jigen wallahi na jema roy bintu rasulillahi
1: radio université cheikh ahmed bamba fi ci touba ndam groupe de communication université cheikh ahmed bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio ucap fm 103.5 la radio au service des populations
1: nous sommes ici à touba ndam
3: dilo tere mi daw lolam barke woru sunu du santu dam nak lolu def lolu dal di def dilo tere mi daw lolam barke woru sunu kajor ak bawal anjam rak salu majjalaf mufuta ci fina wal xamna mi ya fi gel defa ak marati ak madina ci makkata ni metu ñu la sagal maromat ya fi man daga def lu te def ñepp ni ñepp bokku ci ni jox la lu ta am ñepp yow daala guddu ban dañu joxe aw tax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba tek ci lepp te jëf ji du jëf ju ban da nga téla jël mbolo mi ya gën ku nekk nday te gën ñepp baay ak jikko ak jëf meloni man da nga donne ay yaram te yonnem banam te nak ngor ak diine ci wajur asal sore nga xetam da nga jiddu ci tos bay ci ak tos te dakka bay ku may kati am ko far di ndal di tambay di jël nga def ma bra nak bay dig la sa loxo farata tax nga am ci te doje le ci angara ci xaban yeureum ma yeureum mbolam ni dul bay te beug na ni man deug bo de deug tan ni mu sen yel bu ñi deug kay te te ka jox ñepp seen yef sara am ci sey yef ndax mu am jël sore gisal bu ñi wota gis cenc ak bu ñi jangi tere yow nuyo no ki ndimmal ndax ñu jëggal mu farmutil serit ci serin di ma ngi lay bëgg wax lu ñor bu saytane ak be ko ara ko ñatt jëm ci nun sunu yaram nit nay wir mu saf la te guddu fan te mbolam ndariñ yepp ngeeram yi na tax ci nun serin de mu may jam ak ndox ak duggu ba ngeeri te ñang mu ba saytane ci jaayam du jëm ci nun te fal na mu fal go xamni day jëm kanam kanam dina ataka yoko kay bare kay to ko gel defal na mu fal go xamni jëm kanam kanam dina ataka yoko kay bare kay to ko gel defal na sunu ngir ak sunu keur ba yepp jak mu fexal nu del ak barke far may nu guddu fan kile mana fal wayam kile mana dolli nit kile mana baxal nit kile mana far lu bon dano boole fal baxal nu yeen ci ay nelaw ni yow mu jox ni yere wajal nu kare non te non tax du jage nak dano ma sa def lu jup budul kon nga neelam gacce am ta futu di kon budul kon nga neelam gacce am kon ni ustora ba taw seen ter wax je ke wer te sare ci tan ñaxal seeta am kon gacce bi naani ma ci raw dama gis ni bon gis seen jeuf waye ma ci man dama ñew ak yi bon bon mu sang ma ci jeer ba ken gisatul bon bon yi nek ci man akon ñeeram na ma farambolam samay muy tarax mandam baaxam gi may reccu ko japp ñi farmatin dama xamatul sax man lumay war dama gelam ku beggul ludul waro kay mëna ñew ci man damay moy bana gum jeegal yermande ko yu biteenu kato ko jeng tay seenu tiitu yal ni jeegal ma bañ ma top may beñ ñu far ma fal serigne de reuy sañ sañ ka sikku biram dunul te guddi nga wo bari yepp daana ñu xey di mi nga wo te te bëgg daana ñepp ñu far ma xeyim te guddi nga wo bari yepp daana ñu xey di mi nga wo te te bëgg daana ñepp ñu far ma xeyim kulay soru day ndaw rek te ndaw lu ken yerul asal kuñ yer lo wax mu def ko te sant mom da nga bari ab xam xam reñu xel te deeru fit reñ juddu nango so se gem yalla yaanu tim serign nga bu far di tang di jant di gaw di buru dulit di jam ka tax nga ñepul wali yu nga am muñ tax nga ab tab nga yaaje señ ko te de nga yaate ñi bere ñepp bokku bi wutal nga nu taal sent bo xamni bi du fay ni bañ tan nga leenit lu ñuy def ci nu def nga nu kangam bu reey yaadi ngeen jukoom dara ci nga sent nga ci bañ nga duggal ci nu da nga racc ci jebal nu yit nu ndawal di tim fu nu tollu ci racc ci ndawal jaxatu ngeeram te lepp ci yow mi lay bawo yaanu mat borom da nga xey ni fokkat lepp jox nu ku nekk ci kuni ko ne dal la ngeen yemu ba far ne teem da nga akay ni ko jox no ko nek ji kuni ko ne dal la ngeen yemu ba far ne teem dugal no teren ji ndek mu yemu mu doy ajak mu tedd sunu xol tedd gor ni epuna defal nga sunu bir ak sunu keur defal nga yit sunu ngar li ni ñaan ak li ni bayu nanguna ya teem boyal ya am te boyal it ba taw ay ciona ak lor jena jam muji ak dina sarax nu sarax bo xamni tuxal na ay sarax ni dox tuxal ak tuxal ndabal ndox defal nu na sarax nu sarax bo xamni tuxal na ay sarax ni def tuxal ak tuxal ndabal ndox defal nu na te yow yaadi teful deex yalla yi yep yow te tuxal nga mbolam tangi yep sa kem te na funit beugate dem dal di tay mana dem te ñew da ya ko waral ko ceer waru na sant na da nga japp suufat yalla cipp lewal mu lew nga not bu rak yi ba do la ko ceeru mokuna falanga nu ay fas nu geureum yow nga far mu jox watay mbektena kuy ñew na war di yag na da ngay sopp sam ndax lo wasal rek jox tañu ni tay du nga jaar wey te itte ji waré na ku topp ci yow te wey la muy am du neex akam ñiru bari boone koku yal naani ci mana te yal namu anday yow di wey baña depp far di san saka am ndol len ba fay tabbi aljana salamun alaykum bakke tabbi walay nuyu ku reew turam nak babakar modi aw turam geureum na la deg na yet ci te jeffe be ci yow te sant ñi lay yaakar ak yow ci yow ngeureum ñane degg ak mbollem ñi ni seru ya ci gem ñoyu ñangi da waxtaan sax nga seeni cem ñane degg ak mbollem ñi ni seru ya ci gem ñu ñangi da waxtaan sax nga seeni cem fati jana ku qadir ku nek fi war di ñew di tuufé ka barkelo ka den chaane ay biram da ngay defaral nit ay biram boko dul defar nga wacc mu dem yow do ku ñi bone ci ronam darum digel ya koy dawal ko la jox mbiram nga japp ko tek ko xamne del munu ko xalam ku dugg ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem na yow dara fi yobbo ka dem yobbuno ci ndam duggal nu ci dese ma sunu yere yep ak kurel yi nu andal yep dekk te dal di dem bu ken mar bu ken fi fi bu ken moy bu ken tilim ku nek na sax ci ken tay jëm kanam kanam bu ken gatt fan ma yep na e guddu ñepp juub bu la metti nit ñun ñepp may nu wëru gi yaram na mbolem sunu fan guddu mbolem sunu jëfit na tedd sa xol bi guy ni gaayu am xoram na ette yep ak xol yi ak gurgi ba lepp ne takka jeex ku nekk de sewu turam aduna bëgg na la fa waaye yow na nga bañ la fa fabit na nga fa fay tànk samp fi suuf bëtal sëriñ du fi suufut yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit taw dangay delloo te rek ci suuf lalu jutax ak lalu weñ ak lalu sagarak lalu elen boo ci tëddit wàcc dellu ci suuf mbaam ak jëlee ma fafal naa wag wataaku gew loo ciy warit du la deexay gis ni cëng ci suuf néegum ñaxak baari teng ak saaxi suuf ak ci kaw loo yàgg ci ñoomit génn dugg fi suuf cere ila yag wata boorañ ndapp ndiiraku sëpp ak mbuumakub coxaw faf yam bis ba ngay gane suuf baa doola ak buurakub dax ñépp ñoo xala yam lu yàgg dañuy booloo ni meŋ ci suuf jëlub lingéer ak jëlub jaam ak jëlub xajayam loo jël jëlit deegi xëy bi jël la dénk la suuf addina war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér tamay ci yàlla ci yor suuf ak ñi nekk ci suuf lu yàgg na ngay def yàlla wéetalu kon moo lay sagal lori kaw moo lay sagal lori suuf suuf ak kawa fépp am lor fépp am njariñi ku dëddu am njariñ ñal kaw am njariñ li ci suuf am itte ci wu sas babat def añ dutee aña ñëw texee la am ca kawu faw am ko ci suuf mun ñëpp yàll namu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf mun ñëpp yàll namu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf ma fàttalee ci waa dinaa ci alaakiraati ndax te ñu farlu ma fàttalee ci waa dinaa ci alaakiraati ndax te ñu farlu alaakiraati dëgg te moo diis ku fa new tiis du fa sutullu waa sa waraa ngay mel lañu daamoy te mel ko nag wéy ngir kenn du wallu ku nekk naa wooy di gàññe kay jooy di xoola nim looy ñu di ko joñlu te di ko jiital di fes lu muy ful ñu di bañaawal naa li ka jaglu gàcce yi wër ko mbugal yi wër ko naqar yi wër ko ñu di ko xaslu bokkam ya gis ko naw la ya gis ko jaamur ña gis ko ñu di ko cawlu dal ko saytaane ree ko bakkan ba xas ko ndaw mu yërëmlu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaa ma te tuutiit yaa ma te muslu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaa ma te tuutiit yaa ma te muslu mu naa ko yeddal sa bopp yabdil taatu wi noppil nu bokk dund noo bokk yam tey te lu ma lëf tey te lu la lëf tey moo tee nga xellu topp nga bakkan te def ko saggan ba yaa ngi nii bon tey doo selenglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi nit daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi nit daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñeen ko ay doj mu tàng muy daj lu kenn dul daj lii ma ta muslu ibni sadim noon te moo di sam noon jafe ko am noon te di ko fuglu képp ko te tuubulum mooy li lañu koy fay tuubal te farlu képp ko daa mooy te tuubulum mooy li lañu koy fay tuubal te farlu ma fàttalee ti waa addinaa ti ajana jeeti ndax xol yi dund ma fàttalee ti waa addinaa ti ajana jeeti ndax xol yi dund ajana rëy na xiiwal ga rëy na jàmm ja rëy na ay du fa xand ku ne dafay jag tey dollikub jag faw ak yi mbég xolam di sedd saxel dafay dal lëf du ko tiital kenn du ko tiital ngay waaju tëdd ñu di la neexal te di la féexal nga nekk say lal kenn du la tudd say soxna wër la say toogu wër la sa yëpp wër la déefu la yedd doo seeru aw tiis doo tëgg aw tiis doo ame aw tiis kenn du la jadd kërya du ràpp mukka ka maggu nit ñi du wappu suusa du fënd fas ya rafet na kër ya rafet na yëf ya rafet na garab ya sedd ñam ya du tàng du sëtt dëgg noo gën a bëgg lay mel ni jadd ñu tëdd wër la kapp te saf la loo mën a soxla ñu def nga tëdd say kër ni yàng say lal ni yàng say lor ni meŋ saw yiw ni modd ngay dox di sant ñu di la sant foo jëm di sant ànd ak sa gàdd nga def ku sell sango yu sel nek fu sel do ter kond yaram la yonem geram la ñepp geram la ken dula jadd ko der muy dekk te yene lay mecc ngayene koy mecc xol ye ko and jamu ni jemu lepp ni jemu nga far ni gumu ci ya nga xedd sa xol du metti yer du metti lepp du la metti rab du la sadd ngay ko ñu tan am ya nga tan am ya nga tan lo wax ñu wadd te xam ni do de do ter kuy de do deg kuy de do xey di wird do julli do wo do tang do gur ndalu def bur tawul bu tedd li mata sakku li mata faggu nanga ko faggu yow mi di dund li mata sakku li mata faggu nanga ko faggu yow mi di dund ñare ma di bekk ko sagam sanku faaw telap te ñak nak tab liggey ak yalla al ko ci fa ñare ma di ja ku sagam sanku faaw telap te ñak nak tab liggey ak yalla al ko ci fa ko deru yitte manguy xaqo ka dam makarot muy denc nak ak juram te waaje denc jaba ku jog di sa rabu de tay denc yere yu jak tay lim atam yam am diktel be kana fa do degg koy tuddu yalla te ka wax waxu yu do ci eru koy daw jigen nit mbate koy moyu la ku nekkali do de re soku jigen nak ka te sepp ndaw su mu jiss xam tur wa xam ka ko jur ni du murid du ken xam ak murid du ne ak tahirit du ni melli musul rek ka ci war ak terbiya gene je ak terbiya gene de yow yonu te biya joyal gaay xeyna war dana la joyal sa lor ndax yalla fay ma ci yow ayiw de yeesal ci man ak terbiya ci guur samay rango ñangi ñew ngir deg wer bi nga de te ñepp far jek ken junjul jëm ci defar ko seeru gaaya la da dundal te de duñu bit ci ni nga mel ndax te ken beggul ko wacc sa ngir ko seeru tay Babakar mbata nga seeru Omar mbata Ali yo fi Uthman ak way suñu mer ngir ñoo la da awakay awlo ka sam ba dem ma jog pat ak yow nit tay wal reeti wu bir dana la dundal ba doto wopp mu ka ngir jëmmi bamma ci fam ngir yepp boole ko yo murid bu keur nana te yaqal na dal di xalam bisam bamuy de ñu fa koy jël ni gogale keur murid bu keur nara te yaqal na dal di xalam bisam bamuy de ñu fa koy jël ni gogale keur keuram ga def fa ak yi soxna ma ci alalam te ken du wax dara li mat nay xalam ak yeur murid bu deggal da fay dog leuf ndelef du ko dog day jor la ci dal di wa koy wey ndelef du ko jor ko xam ni ki dafa and ak yalla ak serigne ak ibde gu juray day nat di fat deni mbeur tay ramb bay niru gar tay firi ndok ak dok tay mel ni sa su su wat tay dag gitis ni go ba murid bu deggal da fay no wa ne ken du ko not ko de epi nat dafa yor pas pas yu ban ak na murid da da na dawul beug sax ko ko gis ko toti da na ko doy ci ñam batay ak ci murid wa ko ji sir day tabbi ne batu ngir ne barek kadi ko ta yam te doy na ko fa kuy den ci bu beuk wende lo ka du gi bi ci kuy far ci yalla fi yit bi nan ki du ko fa ndax gaayu gam yu fa so am barke do tu ñu ñu yu jëf ba ca bepp aw yiw tay fa nana ci kar ndax gaayu met yu fa so am yalla do tu ñu yu mel ni nja all seeni ndig booya ci def ndax gaayu xer yu fa so man ñepp dootu ñu ñew yuy daw jige naka daw ak moy ba deen ci gar ndax gaayu mar yalla mar yonen ba dootu ñu ñew yu haaju laf lu dul seenu serign ka sawar ndax gaayu way yu fa so gën ñepp dootu ñu ñew yu deddu adina seeni bokku far ni tuxur naga yi wer yu fa so dem deug dootu ñu ñew yoy aw ndigal fa wakay yoko ko yokke bu wer ndax gaay am ngo yu dul war mu ko dootu ñu ñew yu far taxaw tem ci yu fa wo bay sa fetal ndax gaay yu mag yu magal yalla dootu ñu ñew ñu japp di ne ji dundal ngank dab yi ci xar ndax gaay man di ñu melni jant dootu ñu ñu ñu japp fal yépp toyal tek ko bay ko mu ñor ndax gaay man di ñu melni jant dootu ñu ñu ñu japp fal yépp leral footi moy tegitir serigne dina may mama mat gaay ma tudd serigne ta jox ma nak ceene jam ngir yalla tanga ma fa serigne bi may ma mat gaay ma tudd serigne ta jox ma nak ceene jam ngir yalla tanga ma fa nakam la fa ngi xaw gaay lo xamni de ko gën te yalla na mo lolé moy te moy bepp teul de te lolé du war du yar nit te du ak julit lu ban la lu tuké nak ci shaytan ci do bi mi xew nak batax may wax du len ndaxam murid goyef gi toy te yalla bajja bi murid bobu ci xol baangi te da ci aada tay mu fara topical fe mu serign tay fexela bi murid yepp ngi geeso karo ci ko ci murid te ken jombatul la ken fexetu la jog dabe tay far da da de sax ci ab xar ngir bañu deram yaqu ngir dunya ji de gele donga bi ndaxam jaay li am delu boto ko gën ci nun lute nun nu far jaayante ak bamba tang bi te dunya da sey ni legi la akhira dal di ñew ku muñ am damal dunya ki la akhira far xabit serign bi da no wo tok jaay bëgg no teral bañ bi fexé ñew jokk daw dugg jëm bi lute kat ñu mag la ndax gëne lam yi appul bu yëngu du jeexit mukk ngir mo de jant bi way yok nekul sax ci adina le mu wi ko daw yak sab der ñak ndem def ku ñi tabe way jar yok nekul sax ci adina le mu wi ko daw yak sab der ñak ndem def ku ñi tabe ku sabite mo muñ ba buntam ni fil far mu gen nak ndamam ñi wax ni cey bobu teelu de ku sabite mo muñ ba buntam ni fil far mu gen nak ndamam ñi wani cey bobu teelu de ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar deug lé ka waré lu war bép djulit la bu wër waro ka de yit lu war bép djulit la bu wër mbolo mi man ma ngi fi waxtari aljana tay ak yi walam yamu lambo ak garab ye ko wër ak naari góoram ya ak suufam suyee musa ak saaxam yi saaru ya ànd ak ñam yafar ni xasar jigéeni ajjana joojis bët ba day mela mel ni seetu ngay def bëtam ba seetu yow mi la far garab gu aw fas di dox téeméeri arte du jot fakker gayam ma nga foofee ajjanaaray mbir mboolem garab yafa sax nag seeni jéeg gi dañuy jëm suufay la nga kay yooroo ko dëkk ci ñor bo soxla watt te biiram ak biteema yamit léppay defu ñam du am sax ab jaxoo ya ku der garab yari soo gañiri soo nga mel ni xalam moo dàq fab bi xalam sax dàq lamb ju gor te jonga maa nga fa jot buy ree ku nekk di xam taaram ba ëppu na leeram gaa ko raw naka mbir dexi lam ak dexi meew ak dex yu nekk fa am te genn dex du te jeekay dox dina ak afar te xam ni doo wab doo raflee ka xiif ak a mar koolam mu gis loo bëggit am foofa rek ka di kër doo dégg naf lu la neexul doo fa gis ndare mbit doo jàq doo te doo gis kuy tawat sax lo bis bu nekk nga gis ndolleen lu dikk lu rëy ba woo fa yàlla ka dul jeelay nga nee la ci ngor fa ngay gisew fas wu sax téeméeri bopp ñu wér fa ngay gisew lal di dox ak yow nga mel ni ku wa fa ngay amee tër ñu dootul rapp mukkakata te doo tilim doo xasaw doo dee te doo ame bor doo leb te dee fu la leb dooloo te dee fu la lor koo gis dafay doylu am nag yëf yu doy ni te yor fa ngay amee taaxi kaw yuy wéy di wéy di wurus te seeta ki jonga maa kiy lal yu nooya ki der ndaw soo fa gis ma nga dem nag takk fukki lamam ak fukki gal day wurus woo xam ni dee su ko koo gis musal fukki lam ak fukki xit yu wurus di daag naa ku bàyyi mooy man ma def la jëkkër jigéeni àccana seeni bopp day yama yam ni rojji mel ni ci ngum moko fe ngeen jigo ba bop ya day ma te kep ak wundi day ma ya nak lo seer kuy guddu mba koy japp nak ni dogor dem kawar bu roton tay ji defe ni kawar leram gi ni na ni kon day boole bop yi xar te seeni re gëna leeru jant seeni xetit mo dak xet yepp yal man yalla boole defat goor ak jigeen na fa yam ko teeru aw yaramam day xeesa kay nes nese kay melni lampa ci weer fa ngay amé pat yong bo xamni buntu ya day mat jooni bi buntu ngay tabbe ka genn ka wër te yalla day japp wuntam yepp xobe wurut ba buntu bo teeru na bi ken deful lu ko jar te sen ndaw su ca non te fenn lor fi le tay nga teeru def yepp sa sukar te dak la tar tekel du xeyte ka sing waye ka dox di mbeureuk ko gis da fay set welas xey xey lu ñooña la wax digeenu aljana ñe giñ naani ñooma gënal digeenu adina ñi li neub ko te du ngor kër go fa gis amna nak la ko wurus bu ko wër ak takete xaliss ak togu yi wurus ak da la kal dajje la mudul daj lepp am ko am ma bat mu du ko gis nopp deew ka far doson doson le fofé do fexé dé ci lepp mudul difa rek say soxna ka fo na ka dar da sa su nek nga yokku mbéc té yokku ngeeram sana agu nak faw ak dé na ko wopati lo nga nek di gënte mak ak ndaw té do patu ko sa doole dik ba mat nak tekk ngay niru mbeur di lek kay te de kay wasana kay warifa di rek de nak te doto jakk mukk ka mer li doy na kuy waxa wax li doy na kuy jisa jis akal yalna ko xamni ba nga ko war nga de du dina ji ngir mo di wujjem te ko wujjemit du la fa nan bokku rug la ka so ay der te nun tay jublu nak gele ker ku de tul gile ker to jak fa go gele ker ngir goga gi din jegam jaayal te ker gi nga yor xamal ni ñak ku jiwo gan ñak ki dagata ker adina ni saw jiwo alakhirat sangar bul yak saw ju yow tulal te bay bam ñor ba deug di tay dag am tay keur yu feex ak jur aljanna ak ndaw la suy jaayo ko re ku ko nat na sanni moy faaw ba kay jël du wole far ndagam da nga bëgg jël papal ndigal bayyi moy aw far budul moy te dekk aw ndigal dana jar aljanna boko bëgge jox ak cenam na nga daw moy yepp faaw te wut aptam aptang nak bula ya aljanna bo bëgge jox ak cenam na nga daw moy yepp faaw te wut aptang nak bula ya lo jaamu jaamu te yow aptang jeppu la yar do tekki na ma la wax li so gamul na nga yar ni lay mosal mbé ala mo lay fegal mbugal mo lay téré ji ci lor mo lay téré ma ci yar yawmal qiyamati ti sak lor da fay gëna xam ko xamni la ku fa ngeen jib sang faaw mu ta jahannama gëna reey ay yangu dal bu jib mu yangu ñe ku di ret ngir xam bugal gam nar ko seeru muy wax ni man day o mu soxla ci nday teew ma soxla ci sa bayit ndaxam ba ma jur bis boba bis ma suna la genn dootu na mel bis boba mo gëna reey bis boba mo gëna tar lo xamne nit mas na ko def ci wi wak lu ko moy fofé la koy netale mbolo ye deg bu bir ndam ak toraxte lu nekkay am fa bo bal bis fa ngay gisé gaay bon ak gaay tel yi ba malaaka yepp taxaw tay la ci jëf ak ci wax tay fexé yi ak ko ay tay gëdde ngir ga doxo ku nekk ne ci ko te téré ngi fa ko te yeur mu yeur ko gis lepp lum da def di mbind mu wër muy jang kay sant mba muy jang kay reta ret ngir xamni fay ga bu dikke xar kanam ba taxar mo yalla baaxul du jur aw yiw nanay dawi moy ni ni dawe xala ki janan ma far akida bulaf desul nak ludul juk aw sirata ka dem ye far ye jëm seeni ter muy jëm muy tunu ka lu dal di yegg ci ba ak yalla num sumu ker te tek de fi nu nek fore kanam ma taxar ridwana ni ubilit na tabbi leena ci ndeg sa jek ci faw ci ndeg ni tabbi nak te sawar di sant cimp bu rotul andate ki tawat di guru faw waka def ay gaay yu jag yu sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndej te goru yu amuy yiw nak far wayef sa sawar say ndaw yu am barke am ndam am ngeureum am ndej te goru yu amuy yiw nak far wayef sa sawar ma jow wuti ndandum sant ak galenum ngeureum te deggal Serigne Touba ki day jox ma ab galam wutal na ma lom bak tank dolli na ma galam damay na ma ak jeex ak njariñ sant na ko man te koy bañ du man ni wa da koy ay bal du man te koy jew ak ay sikkel du man ku ko nonu ban ngirem mi le mo gën ñepp ngir ku ko wacc bon ku wacc ngirem mi dal di jaam yi xerem xaram te yalla ak yonent daala fi nekk jep ñoo di serigne bi mo di ñoo nit ku wedd tan li ne tax jox ko sey bir da ngay xaram te do ak serigne do jet do ngir jet do yalla gën serigne deug day xam yalla xam la mu def ku wër mu nang ko denkaane biram ay biram yewel ta biye bari day ci ci feeram bu wër di moy moy bu wër tay ko nakay na nakay sibal ni di serigne le mo di feer wëral xarit ku wër am lu wër topal serigne bi le mo fi ma Serigne bo fi degge bo fi seru do lu mu man mudal bi serigne bo mu gudul bi le mu ko dem murti yi mo andal rek ño gën serigne tawan bu bis pen ci ba wax ji ñu xamni ju wër la wan xalé ji war ji yow te so bu ci am ngirem am ndam ak bu dal ma gaddu bu wër man ba jewal sama ndand ni te kay na Serigne Touba ci ay bo la ñepp daam bu ko re ki ka nga ñepp ne jang fi jariñ mu teexal ku jangul aw araf ñu ni mo fi daam ba boori walaf ne li ñu yor ko ci bañ du ni mu ko tekki len ak teen yef ñu ni mo fi daam bañ yalla ne nun wunti yalla ya noko yor mu far dox bu ken ko gul ñu bokku ni mo fi daam ba boori tuba bit ne nu mu tu waji mo ci def mu yem mu ni jar fi yep dem ñu ni mo fi daam mu koy diwlu deggul fen koy baj baje ka bañ mu ñi bi kërëm daana na ngogu lu yagga daan lu man di xewal luy am ma top ci man di way di uppaka bes ndax may la ram buru se fa daan dama bari wul xam xam akuk jurte bëgg na lu reey luy waral koy daan it duma jema daan dama bari ak tagant ni wum xel ak xalam te bëgg di la bo xam ni bi te na faaw yi daan serign bi ci talar baangi ni dak ci yow bu wër digal ko te may top tan tan ak barke yow ci daan naam gerte am sepp am dugug bu du fan te wër dam dara man bolo na bu ñuyit na daan na ci yeen digeunte leer ak ay neex ak ay ratat ba fir daw ci muy begle ka waré ka fangi daan na ci yeen digeunte leer ak ay neex ak ay ratat ba fir daw ci muy begle ka waré ka fangi daan ku wax la ci fallo ci basiro ci mustafa lu jam ku yu al kutubal tafar nikhim na ngay bolé domam yépp ak ñepp sant yow akay tagg mba ngay noppi sa bënk ngogo doom jara ci doomam jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu dox nay doomam jiitu ñi tubayu kuy soxna jara ko gën mboolem ku sol tubayit ban baatu gën fopp wax ji wër gi dem na dayo jara ma jara kon jara ma yaa ko waral dooma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gonay yow soxna jara bëggal saw ngañ rot na asal yaa dur ci jëm ci boromam woote ñeppuy boor ak jigeen ak mag ak ndaw kooku gis mi ngi jag te yaa waral ñepp jag baykat nga bay nga bayu xamal ni waa penku ak waatoowu ñeppa ngi mos ci sab lëggéey aka bég yow doo ko deese mayu dawo werantee ka songantee ka dox diixuloo dawoo bañit ku la yab dawoo jayee ka jayu dawoo lebal dellu jubbul dawo ko def bu do jaajef man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mo mbaata jam nga am do am ludul jam ya fa jam lepp leppayu ya japp jam ko yiwu ak cant tax ko mu tax nga bay ko nak bam ñor daagul ci aljana yi ku li julit war na lay ñaanal ci waxtu jot lo bëgg yal na nga am dakul muy lu rey tarax nu nak ci sa barke te di ak ci yawit mu ci grawa guddu fan lol ak wayak tubayu sarangu nak ci sa barke tri ak ci yawit mu ci grawa guddu fan lol ak wayak tubayu nalay bamba yaangi kureere melo ma jog diglu kon leemu xam ay melom yeeram ndaw teral mak teral aw ganam teral ñepp mbokam teral dekkandum dikal la ndjoram.

jëm jëpp la di jox ndaw di jox mag ba ko teeru luum du wax nit ku teew ak ku teewul lu bon jëw nit ca bëggul ku jëw nit fu moom du def ay du wax ay jëfam de rafet waxam yit rafet ci amul ket moroom bu dee dox du geesoo du fi futbatam du toppiw doxeenam du sànni yoxoo ragal yàlla gaa tax du soppi cëram defar nay cëram ngir yebul yàlla moom ku baax ak ku bon képp lay fab siral ku muy gis da koy dal di fab def ni doom yëram baa nga dem mat ngoram gaa ko raw kilee jiitu kenn dootu weddee ka miin xolam baa nga dem set soreekuk tilim du ambal nitu ay du daanee ka boom du yam nit du lor nit du yàqub deram dafay faj lu bon mbaa budul fañ ni xiim Serigne Ahmadou Ndoumbe ne ban ba mii du am kat moroomam dafay am boroom waxam jéeka wér ngir da koo fab defal te taalaw ko taalam budul fay duggiim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexub kemam boo dajee it du woom Serigne boo fu dég ga Serigne boo fu gis yëgal léegi yow mii ni ban baa ko tiim Serigne teedi biddiw yi muy jant bi ku koy takkaleekub Serigne moo ko juum Serigne teedi biddiw yi muy jant bi ku koy takkaleekub Serigne moo ko juum mbiram raw na jot yëpp raw mépp xel toroxloo nga bari yëpp jaajëf xadiim danoo bon ba dee nag ca taggoo gi nday akiy baaya kiy bokk ngir bëgg gi koom te yaa fiy joxey koomi tey ak ëllëg sarax noo sarax koomi kun far yi woom am laa di koomum ëllëg jàpp tey lu dul yow sa beeki sagar laa di góom ku def say lu dul jotte dal lay dawal baam say ngërëm nag ma ngay def araam ku am lëf lu dul yow amul lëf lu dul ngelaw rek ak nax yu bon mbaate doom ku am lëf lu dul yow amul lëf lu dul ngelaw rek ak nax yu bon mbaate doom defal saat gay yow mu mel ni matin fudeebul bayee kii biram ak sagoom boroomam da koy fappay diw diir di say tooka yor def ma nii yaa kariim bu may bëgg lëf man bu may wut lëfit lu dul yow murit dëgg lii diw meloom bu may bëgg lëf man bu may wut lëfit lu dul yow murit dëgg lii diw meloom murit dëgg bul mer te bul jàpp mer merek jàpp mer day alak am murit meral say ayib gërëm sab Serigne te daw nem matam nag ba am say murit meral say ayib gërëm sa Serigne te daw nem matam nag ba am say murit te neexal jarat ngir ku neexul jarat du am ay gërëm du am ay murit bayil jom ngir ub rëbbu day ñàkk jom ba jam door a am jom te rëbbay murit jom ak jikku ak fulla yi yatta bon jigul rëbbakub dag jigul am murit ku am yett yi du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal yow murit defal ndànk tey waa fa kay daw ba jam bari jikku kët moo de gàkkum murit di am jikku ak kulla ak jom ba tax sarab yi daw yow lu jar lii murit di raggan di saggan ba saw rab di raw nga waatu ndawal yow mayul lii murit digal naa la aw yiw te man lii ma war defal lii ku def lii di ngën jii murit defal boo defee ma def boo diful ma def tey digal man beneena murit te ca sant naa la gërëm naa la it damaa bëgg ngay jiitu bépp murit biyal naa la ndab laa ngi nii booyenoo te tuuroo ko am barke am say murit biyal naa la ndab laa ngi nii booyenoo te tuuroo ko am barke am say murit damaa dem ci ay sëg ma gis képp nit ni ci ndum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ni koo xam ni lii ding mu jëm bu yewwoo dafay teel a jëm ci biram jógal jëm ci say bir te bul toppandoo ñi booy tayee la ngëmee na ngëlam lu nit pab di yóbbaale bàmmeela koy fajal lor lu dul loola fa ci loram te ak jur aku nit ku dee doo ko fab di yóbbaale faggul ci sa jur ngërëm liggéeyal ci say yëfte wut say njariñ lu jar dem ba say yëfte la xoo ca ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca loolee lu dul nam matee jee ndaxam ku am dekkaku janji tey gas bu wér balaa dekk baa jee mu seerum ndoxam
jaap jaap set modi dunya yegal tagat modi ak jaamu jaamu tegam wërak dundu ak wërsega kër gu jak bu lekkat ndarab dekk yewul tekam ku dekkam ba ka jeete ba nul fërëj mu dëkk mar ak ngar di rëc ci jëfam xarit dëgg naanal te gas bën yow ku def nii bu bit baa du rëc ci jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ci jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ci jëfam ndaxam jaay koo xam ni ba mee la koy xaloo mucc seen ma cagar doy na ko mu doon dunde am ñax di tëg dit korang mu doy sëkk lii yàlla it xam na ko faral dëg di doy loo xarit lii nga am dangay doy lu doo doy la lii déggu ko ñaam junni tey ak ña am tànkayam ku neengu yi tawat tey wuti dolliku te koo seeru buur ak yëfam ak ma ngay aajo la aajo kenn ñekku ko ku am loo amul aajo loo aajowul ku am lëf lu bon bon nafara sant ko te boo dégg kuy wax ni man sant naa da des gor nde ñekkul lu muy nemmiku te koo fekk it ab tawat kat du nit te du gor lu dul cant yow moytu ko mu ñag canta gën lépp loo man di def na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xiiwal di muñ jépp lor ngirum gaay yàlla ngi nii soobu ko amaana nga gis gaayu ñuy reek bég di soo xaale ay lor yu dul teggiku dañuy dox dina booka na bii tawat te koo gis ci ñoom as cagar doy na ko lu dul doy du loy la tamay doy di doy murit mbubbu daalak tubay doy na ko lu dul doy du doy nag teluy doy doy murit mbubbu daalak tubay doy na ko xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutil yàlla yow mii ba dee mbaa nga am la taxa yàlla yombul ku koy wut te am ci la soxla doo am ci moomus ngërëm dalay wan mayam yépp te yër sa xol moyul dëgg muy gis ci sa xol mbañam ku footul xolam nag ci mboolem lu dul cofee lu boroomam du am mukku ndam ku bootam ka joor ak bawal ak jolof te soppit lu dul yàlla baaxul ndaxam la ngay sànge say kem du wër sëg wu yaa du mbooloo du ab juddu lii far ko xam cab yar ak dëddu ak jëf jiiw la nit daarawantee ka sangi kemam lu dul yàlla yàlla ak gën dëgg yow wutil yàlla moo gën di wut ay mayam te koo gis ku saytu yëfam gët na lay gënal ay yëfam ngir ku ne gën yëfam karaamaa ci xar baax ak ay xam-xam ak alal dong nañu nit ñu fonkoo na dem ñu daanaa wakay dox di wax looy garab ku cay seeru boppam mbiram farfayam ku gis lëf lu dul yàlla loolee mu gis da koy dal di doy loo mu far dem ñagam lu nit am ba loolee waral muy taxaw bu doon wëy di gis moogogam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jëru dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul kenn koo xam ni yàlla fayam amul kuy mayam yam wéeral yow tegam di dox cim ndox ak jàpp suutay taxañ akay sël bu aw nit du may nit ngërëm la lay may ngërëm muñ lewet aw ndigal di jéggal ku lay moy defar koy yërëm balaa yàlla mii dénk jaamam bëlëf dafay génne duniyaa bu wér ci xolam ku duniyaa mu bon mii mi dellu xolam ameegul barab kay bu aw yiw di dem te kuy woo boroomu arab war nga koo xaroo xar bu laa bit bu dootul tilim te kuy woo boroomu arab war nga koo xaroo xol bu laa bit bu dootul tilim bu sa xol di set yàlla ral cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am bu sa xol di set yàlla dal cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am képp ku seqib jéego gis jeme ci man ngir bëgg a gis saaja mujji ak bëgg a gis samay bayit na sébbulu seebam nga nee la ki ngërëm ak wërsëg ak mucc ki ndam ak barke ak wéru yaram ay dal na nag kuy jombulu kuy jombuloo siyaara nit doo gis mu am la muy mibét bul jombuloo siyaara nit siyaara day taxafulu te bul siyaara ndara ñaar koo xam ni kii dana la waar ngay waar mbaa nga di ko waar muy waaru lii rek kay solo njëgam ci soo nag ñi la ñaar jëkkil sa kër tey waar a waar sa bopp moo gën guddi waar.
aw nit ñu na ya am solo ndegam ci soor nañ ñi dañ ya jëkku sëkkël di waar waar sa bopp nit ñu na ya am solo liggéeyal nga yàlla liggéeyal jabeel liggéeyal nga mboolem ku am ay ngëneel ba yàlla ngi lay fay jabeelit di fay ku baaxoo na ngi fay bëggal mbakketeel say wii du jeeti sa pay du jee sama yii du jeeti dangaa weesu jeel soroxloo nga mboolem ku daatay jëfal jabeel ak boromam saree jot nareel ku dee fa waxut sang say ñar naru te yaraax nuy meteel sëriñ saa ngi lay naw murit yaa ngi gëm te koo seeru nangul na laa dal di deel sëriñ boo janoolu janoo ko xolam murit boo ji sul gis nga yow xol ba daal damaa xir te oo may alal moo waral ma far bëgg def sab jëwal dee ma baal li may wax jëgul man li may wax jëlul damaa mën la noppeeti ngir sëñ bëggeel bu may junni yomboon nga gis bépp bis maxay yet la ay junni tey ba sayeel bu may junni yomboon nga gis bis bu set maxay yet la ay junni tey ba sayeel ndegam oo ma am nga te am naa la it sarax may nga neel ak waroo mi nga neel te man Babacar mii nga gis fas na maa dew lar bu lay wut ba xëy dem ba meel te may naa la saa guddi ak saa bëccëg xabal lépp jël man du yow may deseel soril may lorang mooy mosal may ngërëm tegal maw naqar yow fegal nag sayel yàlla di géeju njariñ goo xam ni kenn du ko ak duykat yi duy nañu bay feesal te kenn su ko dokkat yi jog nañu ñi ngi daagu ñii jamkël ñi daala niw saana ko sox waaye kenn jotu ko ñi lee ngi xatuuti ñii xam dëpp ñii baña xam ñii ëpp fab ñëpp xam-xam waaye kenn xamu ko ñi lee ngi daj tuuti ñii jóppu ñii baña daj ñii daj ba daj lu rawum xel waaye kenn daju ko ñi lee ngi gis tuuti ñii gis jóppu ñii bañ a gis ñii gis ba gis lu ñu dul wax waaye kenn gisu ko ñi lee ngi jam tuuti ñii jam jóppu ñii bañ a jam ñii jam ba jam ba bu cëy cëy waaye kenn jëmu ko dellul ca saw sas bay nag bul liggéeye warum tool ak warum tooba lii day yàq mbay bàyyi ko njëgam xamoo ko te xam saw sas mu doy la xanaa njëgam gisoo ko te gis sag fal mu doy dagu ko toolam bi nag loo ko wër wër wër te xam ni bayoo bu tax nga am dara yow luy tee nga am moy ko toolam bi moo di bay mooy faw sax ci ndigal faw wa dib añ dig palit bu itte woo xam lu dul saw sas ku bëg di njariñ day jéema xam aw sasam tey jéema dem bay ko loo xam-xamu moy te wëccoo mooy gëfa ci la la loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk xam tane ko bayi lu bon def yiw añ ñëw nga añ baya bay yemal ci lii nekki tas cër kon mu ñëw nga ti ko muy tàmbalee kay yam la xel mën a jot lu hëppwul tàmbaleewul fenn xel jotu ko asal ca farlu ku ñëw day as di as bani mes yóbbum ndoxam ba ko muy sellax ndekeen na su ko asal ca farlu ku ñëw day as di as bani mes yóbbum ndoxam ba ko muy sellax ndekeen na su ko yow mii nelaw texamoo say biir na ngay nelawe yow mii nelaw texamoo sa muñ na ngay nelaw yow mii nelaw guddi jëm waxtu fajar texamoo naaree ci aljana foofuy jëm na ngay nelawe yow mii nelaw ak a xunnee kay xaran texamoo na ngay doxee gun siraatit moo na ngay nelawe yow mii joxun ni te say këm yépp yegg nga des ku tol ni ñëpp te baaxoo moo na ngay nelawe yow mii nelaw tel moo bis penc boo fa layoo da ngay yeyam dañu lay yey moo na ngay nelawe yow mii nelaw njël te say sët yépp tollu ni yow dee rekk fa des ci yow moo jaa na ngay nelawe yow mii nelaw njël te say sët yépp tollu ni yow dee rekk fa des ci yow moo jaa na ngay nelawe yow mii nelaw te sa lolli dund wey teemoo loo yëmloo fa nga jëm moo jaa na ngay nelawe yowoo ka jot waaji tàggoo kii nelaw gën a jot ku ñëpp yëgg te yëggul moo na muy nelawe ak yére bon ngir ku dee woon dekk dellu si fii bu ñëpp dee nelawit doo seer muy nelawi ñëw yi néewal ko néeful kët nga far ko ba nag yàllaa ko bind ci yow mii faw ngay nelawi yëgal ni ëddina toolub yàlla daala bu wér
te kenn du yab la ci toolam rek ngir nelaw bi bo deggate waji.

0: Moussa Gueye jeuri ñi cheikh ci momako netali ci lamiño nima fi keur seigne blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab sès pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñu kamil bi ñi jàng daari kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé daal di buup liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub seigne touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddigo gi fi lañuy finance ak mom te ku fi buup luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayiko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu mëna boy bokki ab sëriñ ab tay ay talib rek la kon sëriñ ci noon la xasaay noon no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ ta duñu xacc digé nañ ta duñu war ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lunu deg baxna lunu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon diko defé rek dañu dox kaddu bi serigne bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi ci jëk muy sante yalla señ ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu la nekk ci luñ andut ak mom ka ca tap bop ba ka mu ju judd te bok ci njabot ga non lañ ande ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen way jur doon ko and kon yalla dogal na mu nekk ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wote won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy ming ci roy wote di ci jital khalifa general du mourid cheikh mamadou muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci cheikh mamadou mustafa nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutone dara lu jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutone ñun ñepp kon sun mbir du jak te ñun ñepp xamnañ ne sun mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu way woté ko ba ñepp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa dañ la ci wo way ñu xamne nak kepp koy tuddu seen mo do sa fokk mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu cheikh mamadou lamine bara mbacké ak njabotu cheikh khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ci aju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamni ñepp serigne bangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh mamadou mustapha waxon itam ñu bayiko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digale won ñu jotte te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon noon koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ni nanal ko mu werté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mag té lepp taxawal dundal feñal cheikh mohamed moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu talal loxo nang ko ñaan amin amin amin amin amin
3: faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila
4: mbok yi ni deglu te diñ setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko
5: sun tawri dina sun kanam yalla yakal fi tawrel ko bisa sona astu mo mbolem ning ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne do mëna fukiat luñu wax di waxa rek la yomb la señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek fañ fété budé mbotaay la kudé président daïri la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñ mbolo mom dëkkal né liggéey Serigne Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jagleel ñun ñi nga xamne kéra bañ ko soosi ba tay ñun mbolo mi mepp ñu gën di gnaaw Serigne Cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëgge mawé ko nona té ñun bëgg Serigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amnu keneen bëgg am murid mom bëgg bëggam ñu lay réwi du kenn Serigne Touba kon Serigne Baagi soñ ñëpp fuñu mëna nekk muy association yéek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi garage yi salaire yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam num la mëna fekke num reey bu sëriñ bi wote mo gëna reey lola nu bayiko fasiyene ñew and ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddé barkelu xana bu ñew bisu lay bisba ñen ñu ne fañ nek buñ tambalé liggéey bi duñ bayyi mukk te liggéey bi jéxul rawatina nak marché ak li wër marché ginnaw lolu ñi nga xamné sëriñ bi dina tannon ñoor ay soon ñooñe itam Serigne Baagi leen di gëna soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moo ànd ak ñoom te liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Serigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtuun ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaaw te xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ moo sa nekk mag wara na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon nun bu ñu fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkel ci àdduna nu dinu ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo ëllëgee rek ndax mënoo cee ñàkk a tëdd kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaafa fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid da fu mën a nekk bis bu noppee am bakkanam Touba do nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaayete setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemaliwu ko ci fii ñu toog rek waye bi rew mi ak bitim rew itam ba ci baye fan kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox cadeau yi jori ñi nga xamné ño wara jël cadeau kenn ku ci ne nak fekke jégué na lool waye lu ci waye mëna gattu rek té wax la ci farata rek su ko waxé mu baax no ngi sant ñepp di ñaan yalla ci barke señ muntaha liggéey bi ñu ag ci jamm liggéey ko ci jamm am ci ngeeramul señ Touba buñ ci amé ngeeram lepp nak di dalé ko cheikh muntaha yalla yok aw fanam wëral ko katunal ko ba yeneem ci mouride yi mo am ko ñu ko bëgge waye yene mouride ci mom itam ñu am ko di ko bëgge assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yépp ci turu serignam di khadifal jëwri ñi maam cheikh ibrahim fall ñu ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërëm yalla motali yeneem di jotulit ab nuyo bay go ci mom jaar ci jeewruñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha ci ko ñaanal yalla yalla sunu borom deelu ñu fanam bi ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibra ñu ñaanal njabotu serigne touba gep ñu ñaanal mourid yep serigne baxon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne muntula waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanuko ndax at mu jot ñu wajal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdulati muy balé dekk bi ba mu mel na mu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamne du tak waye lafit la nga xamne noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fa rané loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukk fan ak juroom ñett su yaru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolii mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha ak ci fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotu cheikh rafal gi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liguel serigne touba serignam di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal loli nga xamne tabbe wuñ ci barkelo dañu fasiyene nek ci ba kéro banu serign bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serign baangi soññi talibi yep fu nu manene bir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serign bi mom dula ligeylo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara ligeyle serign bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi néna na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp lu tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi néna nako mouride yi lu ci way man nañ ko def muy ay pagatef yo xamné kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp lu jumtuway rek lu tax liggéey bi mëna gaaw mëna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yépp biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mëna tew nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nu talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ñi nga xamne noñ lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomin nu wajal ko xamne bis bi jégé sina fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeeramul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne ndax di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mourid yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixu njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fa serigne bi te abbaye fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara sétuna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba noppé diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla ci ag ak jamm te am ci ngeerumul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: tabarak lepp dama dar soti degna yegna ni mi ñu waté ci motay ci dëkk bi borom sa li tuddal lu mi wone waye war nañ leen tuddu ñoom itam kristiyan yi señ mu taal no lay say yi nga ñu yoru ak ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ ligé kenn non leen di buñ ko ando ande noko buñ tamel noko barke señ bi yalla ñu ci dañ ak tawfiq señ bi nak ndax señ muntaha ñanam gi bu da xali fofu la koy mujjere yalla ndaje tawfiq señ bi ndax neen ko lay ak tawfiq señ bi ce lepp li yom ce lepp li yeen ce lepp li barkel kon yalla ñu ci tawfiq señ bi wa def ko ñu ko señ bëgge bu fi ñu yaa ñu ko am neen bëgg ñu dox assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
5: barakatuh waaw jere jeuf sa señ cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ñu ci dajje ak tawfiq señ bi kon nak señ bi neena ñu ngi soñaat mère xamna sax yalla jëlul na kaddu ci turu señ khadim waye xamna taxaway dañ taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci dañ taxaw rek nako gëna yok num ci dañ taxaw rek nako gëna yok ndax dekk bi yaatu na taxna te bari na mbarit te ndox ak mbarit jaxaso kon nak yalla yaak señ xale ñi nga xamne yeena ngi fi tew señ bi neena mi ngi waxat mère jere jeuf ci yesu waye na mi ngi soñaat ci ñu deggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh